0: ada ga ate ang kuang tumang ga mangai batang munyi ga mangai manang e batuk ke batu desi nyangir
1: ya.

Tajo, tajo aku jamo atajo anang itu ang dere rugi. Ame cingai kapa benai cige apa nganti.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Yabon. No, you're not me. Welcome to Mobile Legends. Kiss Rama Wako. Kiss Rama Mek Wako. Kiss Kula Bakako. Pasan nga kay kita. Anang na nga ka. Kaya Roma kay si Berechigo. Anang kalo main game. Naman na mag-game pa handphone. Ngay kamata kita jay. Anang lawan kino kita. Ngay kila lawan nuron school. Ngay kita. Dano, Chico.